eye no ma bebre esai obone fo ni nyuma esai omoni nyuma sai bai fo nyuma seni paponi fo sheye bo kwai tu de kwai ni ye frani ni ho ma eba maniye wo ba nkwam maniye ni da so ni ni da so ba ho emma epeja ohia ni firi sumu na so dinisi ma poma konya so

Ebrade me bom pae de Margaret ba wanim. Woni ya resafo. Ebrade sa Margaret yare. Magi ya tumi yare bia fro system no emu. Ebrade fa ne san kan e wo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpae ba e mo den. E fro sana ka sa fe. Could you tell me a bit, Jim?

0: 3-1. A live product ana osi Trami Keys.
1: Sankwan
2: chimkwan
1: chabidi jibitum
3: enya mo na moye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na achimu ama menso me ho ato me
1: unika sanya agbevetonic ene agbevetaifa ndro ya ne yentumi ni die anka duani ye piaswe sinche ba bi kura
2: agbevetaifa e ye general wellbeing ampa menom a me hu sisi me hu so pa mera mitumi hu se maye kama
3: agbevetonic no so enya se ma mitumi didi keke koko ni menstrual painter na ha me no Ejai, asami yari ama se semi we ni jemu pa.
1: Nemu apemfo, abato omu omanu fwanu kwa dawe ni mfiyodi mye nunga hon. Dudua, 0020-8130-790 anan 0246-595-256. Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se unye tuta suobo ni biya fedro yi huwa, bawo healthcare provider manye, anan FDA, ewa med safety app onosu.
3: FDA, aje jodi enkratwe yatu.